0: tanan xin kia zegi me to, tanan xin xiobo deli la sobe ding zhe ki, che zhe mongu shi gu na xia rwa gya la. Che zang, samde ngan zui gyu ji tu, kong liya tangde, kyu yin dikbu to liya tangde ngan zui li zhen le, ding zhuan lan gen ki, cha zho yong liya na, tu chi shu yin la.
1: Tu xin
0: le se. Lo, ane gya la, che zhe ngan du nyiw di ka la xia na yun la.
1: O, di yin gya la, tangde, chun num, che we kub song nan zu, da ji tong na ji guan xio ma ra yi.
0: Zhe zhe la.
1: Da ji dikbe cha chi. O, di xin yin la. Tene dirisha gilang anu, ta jik chunum jebe kapsu, yanji kensha shio jik dirisha anu, chunum jesa di, loo kebe jik ta, lakbar du chunum di chonda di, tanda su, zuyumun membichi.
0: Re re re la.
1: Ten kebe jik ta jik unne rang jik di inji minji kukdo gilang. Tena lo ne tanda gilang anu, ta jik chunum jebe da nre na, ka jik yang anu, jik kong kebe jik du, chunum ta jik, Kazakhane nyoyeche, susu di shiashi mewekila.
0: Re.
1: Tati yaa nyanka tsaurushtu wikila.
0: Lo.
1: Ato shiwumna. Nanzu, ta...
0: Tatsu pepe dambu di musunde, chunchu lyoge matunna chenpa lege shio yungsa di reki, senna jorur wakila.
1: Lari.
0: Lo.
1: Ta kaji yaa kong chunchu yurisha, susu jik nyoy, ani jaga chin di chebra al.
0: Re.
1: Ani giit bali yaa nizu mangu shila wangdo wikila.
0: Re.
1: Chunum takta ma debi, yaa menji, di shing yaa chetan takta ma debi, yaa chunum takta debi dosya, Tintay nizu mangu shi tuwaal.
0: Tintay
1: ma tongyan chi di gilang zu, ta yinji minji, chunum jesi susu lu kebi chin che, chongan dagaran ni nyu che, jebi na, chi gyablo liya chi nizu karishungum na, kechi she di wachi.
0: Rabala.
1: Nyok chishi mangu shi yungum tuwaal.
0: Re.
1: Odi yan kechi shu chi risha gilang.
0: Lese.
1: No.
0: Ta tanda, chi chuko ki chunum chi ya ki tintay chi, ko, Dede ki chik chonggang haxia mongbu zhe zhwa gila.
1: La ri.
0: Dintian liya tanda ngana zu chile ki pige chik tse shi ran dinda yu na mena.
1: Tse shi yu ril.
0: Lo.
1: Yinjim ta, ngana ta kan su su deyem na yinji minji ngana zu tanda, ta moto su su ran zhi mewe la.
0: Ri.
1: Langa su yu tanda dinda chun ju membi shi, tse shi long gyo ki. Karay su yu na ngana zu tanda, kwa chan da nda li liya gen gyo tanda, langgo nyam su da dinda shun gyo. Chingyo mongguch mewel.
0: Re.
1: Tak pesha shem na nga su langa suyul tanda chunju mongguch wal.
0: Re.
1: Gina lo liyang chunum zuyuma monggu yori gina.
0: Lese.
1: Tak kato kandish yore. Kaanjik ta chungshin dik kandela wore.
0: Ta shana kuyo chik chongkang ki gya chi chung yina zha. Tanashin kwa jang kwa da.
1: Lari.
0: Tanashin dina ka chik lakze
1: minne.
0: chik chuze rupala, lakzege chik chuze yoma rupala.
1: Lari.
0: Dintze da tangan shingi pike chik chunum tense ko tung kong yoma rupala.
1: Lari.
0: Lasokpe tuyali ya da chik ceshi hachangi chik tenki shukiri rupala gila.
1: Lari.
0: Dintze chik ko ceshi lunbi gina, an chik lo debu chik chokpa.
1: Lari.
0: Rupala.
1: Di na lo langa nangso, ta langgo nyamsobu da ti shing ta chong, ta ti shura gila, chong lega la kiri. Dige chatan lo chatsam ju na, ani kuyo tenyaak tanda chunum diyele ya, jik ngunne raang ta kanji tole jik ta
0: tse lombu dinti.
1: Tse lombu si chukuri gila.
0: Lese.
1: Ta chun ju yun de che, yaan jik ta nyamsobe la geda, tishin chonle la geda, dige dagda ma deyem na, yaan chunum de mangcha chi, yaan dagda ma deyem su, dinti mangu
0: dhuk. Lese. Ta tegaagi karo sukri chi ngana su, tse jub jik, tanda chunum ji se, tanda chik chile ka chonggang yorba la.
1: Lari.
0: Tonzu chibiyo chik inje chibiyo gabli ya kaso le chik tabshi yakshu la di kwe chik chongyin la ki da chile ka dintze ki chik kwa toptan jo marbe le.
1: Lari.
0: Dintze ki chik pike chik inje da takje da pike chik sedo na di kye chenpo jirar wala gyal.
1: Lari.
0: Dimang si ka la ya ani yan chik kaso le bina chik chonggang ka chijung yin na cha yan chik kwa jang kwa da ka chik pike chik chik dang rwa la.
1: Lari.
0: Lak zay min nye pike chik ka su re. Chik jaya ka chik chile ka rin xin ten yu me ting chile chik shuol nyam si cha di kye chenpa cha di rwa la.
1: Lari.
0: Lese. Toji chile gyo.
1: Lari.

신도 양배 급치네 가기 배무쟁기 초초라 신능앙배 개부 대화슈 랑츠 준바 접기 철두기 메토아 남파르자웨 기젠라 가메 류지 사르베 치신키 추바 착베 롱수 제차르 큐르 예원 신제 켄도 촉반니 다웨 제바 촨라 다와타 메다 좀시에 티엔이 신사미에 지도 뒤지 통외 넘겨르데 신도 시와 다웨 웨딩야 잼버 창민 동베 뇌티진 착비 출롱 넘버 유출장 뎅이 신제 메달 마르세게 슈니 랑수 지웨 쿠친키 용수 내외 큰비 자진야 잠바 끝 룽티 유바다르 꽤바 양비 커득지양 교르 대비 규제 끈라 마몽비에 넘규르 봄차 뛰는다 담미자 차기 심플다위 진시기 삼디엔 뛰슈란 요와미 가기 뱀이 직차 라스야 대추 랑바르 슈기 슈노초 대비 디친 냠수용의 탈 리시 랑주 뼈양 슈와토 티지 이라 잡게 초와 이 캡이 진데 마티 르메바 Ube tingye tangwe kaku ni sotin kesar gube zumdien dir. Ngenche hengi rikbe mazi kyang teng dir runzin duzi cimba top. Dupu dezi jamni lakbe ki. Chakchir hengi lu la chashe zam rikba me kyang teng dir shunu cho. Kangi gujin la kyu kesan pu. Gerdum dube nyupum sarbe su. Shenta miki longchu gewa yang topa memu teng dir gese ki. Zigu rikpa mechung gungi ji. Chikdiyan chingi chawa beza dar garjam layi partir meku le. Shengi guwo memu tingdiru kangi zigu shukbe ribka top. Sangmi lengi dijin gebe shi manin beman dila shenta ki zimi tingdir rinzin gebe se kangi dijin duzi cimba chin. Ama mala pyunsum cho gungi nyangpo rinna diwe kebar chu. Chimi lale lakbe gadunji, dala guangmi zuejik mi dagbo. Tegye nyenbe nyamdien cik cheng, shunu gurgi gendu beche ce. Tegyang chodu zawe jingkurbe, uyung nyenjib damdi nawarni. Beme chishin tala pebe su, dawa gebe zumgar yuwa jien. Gyurin jenchi surdu chokbe de, dengin bigbe chibu kyujik chang. Sibi nanglong nambar yangbe kyun, zindian junbi chingwe tsartiyang. Yiwong biegi tunbu chishin chua, ngawu chisan geba kyo le su. Lianwang zembu chukba melhu bie, lianji jubi gaysan tirin top. Laryang zawe samba nyo jikdu, garwe yartam jebe yong menda. Yerib tambi suni chita ni, chulung tibab gyundi chi rin chir. Kishin kiwe chingrib tumi par zige rola zhudu zindema. Si zawe tam tedang teda nyebar chesin. Ngundu sarbe bela jikdu chakbe gadun ki tu dawar kurbe tar gyarin ki ponyantiyang wangzhuo lunbu bula lakbar kurbarsi. Chakbe mumba ta jikdu trubi gawa sangbuji tupgyuru ngozar lachane simi dongbe kayang dar. Teyi gadun dawe le, wangbu chwagi kyungyo ge, teyang namge nurbu ni, jimbe suge lakbar kyur. Tezi sibe jomichi, si jing wedong ribbarwa, mangwa tambe jikdin gyun, sewar chi la che kyur ge. Zaju gawe jingbe yi, yomi samdien la nebe, dadu kyuba topki to. Mene longwe chi tuong, gabdir beme na chung na, dunghe mumbu le ge di, Gashin zumbi dabdung ni gaysan jidu chewar gyur. Tedar tu reshiki pardu nangwa bumdengi gegab chenpo te gaysi zumbi lumbur jeba gawarchi gagur jubar chechin nebarshi. Tezi te tu na chonggir chenpo bema gebe chung sibe gengi gebu nime rochu kordang jeba pochangki shacho gemu ce beme dingkan shibatir. Yarbe nambar tarwe gezen la dawe chir ladi. Zeju nambar tuma cha tiwa mabu dingxin zewa tang jawe tu dawar chibe. Sadun ki yu pyunsum chokba lekbar jarwa longs jujin. Kebar pochang korwa na rengzi tang jarwe changi tungwa pa mebar jube wangki. Chechir myobe kumdip kyorxin.
Renga ni lu tang kar ki gyurpa dze bata me dze ba jirik su dun bata. Renga ni te bata, zue bata, ge bar che pe lang ju ge ngaru che chir jo bata. Renga ni chang ki ngoza chum de lu che ma ta ki jimba ne kyu de chu zheng zi nyang war che ba la so pe nam gyur ji tang ji yang dun bar che ba na. Nyang war kor we chong kir we ge bata tomo yu nu ma tam je demu chir la de junxin ki chawe pa ne surki dawar chebarshi. Tezi, lunpo peme nyugu xie chawe pomo zidu meto adu chakba tingi, junxin meto yowe kimna, junpe lamu xindu mingunbe cuigi dawa gebu tongwata. Tongne kyang, yi la ngundu ki rimu jiyang chibar kyurdi samba. Diji junpe kimyu ce la nebe lamu xikam, mi pomo kebar du zeba xik yinnyam, tē tsōm tū kyōne, lēmbō tā la mē bā. Rāngjā kī kēmē cē tī sēshīng kī rāwē pā nē mē ngē bār tā wā tī nī shīng kī lā mōm mī pō mē kē bār kēng yī mē shēng bē tāk bār kī la sū rīg lē chōng wā tā nā chū chī tam lēmbā tā kēm kī kū kā dzēm bār chē tam mē chī mēng tū nye bā chī kē chā wā tē nam chāng pūr mē shīk jē ngō shīk jē bār tam bē Lumbu taki kyang kashin tse shi songne, gebu chidar gowa nam likbar chiba na, pomu tiyang zangbe tsui ki xin tuba tang jedi meba. Kyocha ki dala ngenda ma zechik, komu rigdang na tsui tang mingki jishik cha. Meba, ngendang mingki gebu ka zhuki yu. Wona demyo ki changpur mawa nyambar zuechik, komu ni chima meba begar dara ngawu yu ki rigyu. Na qinpo bèmè nyugu xie chawa tiye rikle chungwa yin. Ming tu jueba ni zidu metuwa siki yu. Na cuy ni gye ni juchu ki langsor towa di pame kimdo zè ju tu dawar cheba li kim ki kuka zimbe ngewa mechi so xie jueba na. Lumbu ta ki te chige lingwe cuy gyepu la nyebe. Chowa dekbar gyurdi. Teta na da ki ngebar longsu jachar gyuru nyamne tsui xin ma yin pa yi la xarwa tang. Te ngi mo, zi ju cha wa zobar che di, sa da gebu nying le xunu ma te su nye se war gu ne le lu gombe pu chan tu lo pa shi. Nang bar limbo pe me nyu gu te ngi, gebu kam tu nye war ku tu ju di, xin zun pe gu ne me pa. Ge ge, dun na dun pe me nyu gu ne mi jik, da la dun tu nyer wa chung se jik chi na ku ki je pu tang ten bar ki shik. Rikyu chimi ngechib kwaba na mame suenam chweki lingminba zechu wekar tsarja mudika chenpo chenpo gendu wekyurba shemi jenshin toshia sarpa shik peme dingang gemu cenangne lekbar ngedi kuruwe dingen la jangwe yitam tenpur jesimbe lochu bungba towa lumbu pu peme nyugu tata gizhenle sharwe zidu meto iwanti dala chwebe jendu zhowa rik Shiba dugung nyangbu jien, gebu tsiki nyesirki, beme nyoku ge kyurdi. Nzomgar siyonchu yoshindu, laji gewar kyurjikji, juyne tenjar digeme. Kuryu chenpu zimei kyun, malu tenja chaga la, dugur gyurwe chebabu, zewe tsuti gongsu su. Dagi pomun zidu jien, meto mani tuandang tun. Shinla dawa gyachata, mila ube ngunbu na, Yanla bèmè zawa di zumdien soni kangri cheng. Ti yi zidu bèyun la gèsè xunyu tuenyerwe yiwong changye jian ti kyang jenbe nubo jiang yu tam. Ti jir meji tu yi tsor meto ngangu xiu kyun na lu su kangi wang kyurba da ki guwa tu jil rung. Wen kyang tunsum cua chi wa tenni ke kyang topsu chi ti jir zawa tenbe le tamja dita tu la sung. Kedi zima sadaki, zamur lianjik jebe tar, naja zima cha toya. Meyu zhivu dar dian zu, guli wena meda rik, yungu mati jendaru. Kyurba masu xie danya, yiju qingwa lue mi rik. Rangja nao sulum jen, tangsim sokli dar zube, ngela zunbar chenaya, teda wangdu medang ce. Kebar gepu xunu cho, tundien lumbur jeba yi, chamu chame, yin juu kyang zawa mechi dorjir zu. Kangi nyendu gikchan me,
sangzhu lukbar mianam gyn, kyu tu tegli kurkang tu, yemi da tu donbar zu. Kepar tila rikchuk, myuku denbar gyurba na, gesi benchur kynzu la, wangyur jubin chingwar ce. Tedar benten sayi da, nime lochu nyanchi le, sewe tuki tamche zi, ngyurme shegi chebar zu, ji meba na, gebyu samba. Dāgī rīwā jīshīn tū zīdū mē tō kī lākwa dzīmbar guāngwā nī lēng mē kī. Wēn kiāng tī jī guā wā lā nyēn bā tā. Rī kī pū tō pū tū chūng wē yuñ dēn tū mē bā wā tāng yom sū chē nē. Tē lē chūng wē rī kū tāng dē na gē zīb tū wāng gūr wā chā gu sū shī bē tam tī nī xīn tū mē rī kwa shī kō nyam nē lē mē bā. Lō chū bē mē dīb dār yāng bā lē. Chungwe tuyantien tsiki myukuni yila gyunga kyebe zalaadu leksu rewa drepur minkyurkyang. Ndami gyewe sechung shunin tsien nyangji tsujien pakyu jichuishi sina nyambar chakbe genga jien po getib chila mashakbar shenta sila wangyur juben ki zebar chekyang yishin norchoda chingpu kebar shimbe tibyonshin lodang tenpa sushik tsemar zin Ngama sangdam chwewe tuyantianzi, ngewar wegu nyamsu lemyokya, gyune mata papju kekyu tam mala dinzin chawe yumachi, tele loyi rawa le debe. Tamdu jawa teta matokba, shendu kyoegi gewar nyebe tuyun, nrubla chodu chowe dushu lang she ngowar cheba na. Deme nyugu yirangwar makyurdi, shin nakbur chene lensueba. Gekebu chimbu kang gongba kebar jengi tani dagi lekbar doadi kang shena didade benna gyöndu ki jebu jimbe nupur jimbu chi rindan chewa nyebar kawa yi shindu duba jowa ni ndakir zimbar do la teche tu gyamsu chimbu ta mengunbar njubar kawa tang zinchi chikba semyo cewa mentupe longdan denba la chusingi gewar mentupa deshindu zeba tang yerwa Tsertuki pyutu chimba pomo zidu metuwa te lakpa ni zimbar do la te le tu tamja te da ni rupar meshi pa nyeki chiri tuen dile chiri chokbe. Ko ni kanki chendu jube chimki jikbe siyang la meki pomo ni zichu ki kebal la dine gebu ge chen tomjur ki nyimba sushik tang zawar chikyang tamja te da shukki chungwe dakja ki rewa tuen yueba ni te yinu si Chimi jimba nangbatar che ne cha tang che di suwe na. Dube shuk chakbu yi la tebar kyurba ni, gyu kang ki kyang kwa tu meba, kyam tsu chu chi sungwa hindu, le kim balib wang chi we shuk ki di nyam tu samba. Beme nyoku chige mawa te yang den tu yo te, rang ki yi la paba ni drupar che la, te che tu cha we, ngewa nam ni tenbar mendo ba tambe lu ma yin shing. Nzitu metuwa dila riki nyoku zebar gyurram mingyur tanyibu diyan sumnyi yu yinbe. Rishi lumbu doba drup nyamne tamja di teshintu gito shi ke chibarshi. Keze gebyu tsuyshin mayinbe chawa tetabu la chukbar cheto shibe dam jingne jikdu gyuba. Dyunna dyunnam ki doa di lochu chotu sewa la sokba teta nying tongshin sungu sukba shintu mē sui bā chēt kē tē, gēbō nī mē lō chū kāla wā tēr sōng nē chā tāng jē tē, shīn kī tāng wā mē tuyān shīng shūng bē yī kī sui bā. Chēk tēng gē rī nūr pū chū bēng kī lēk bār chū wī shēp kī bē mā lā, yēn lā ngān tē chā kī lēk tū nē, nām tā sāng bē wāng kūr tīng sī sui. Ngā wī zūk lā lū kī tūng sā chī, sī bē gēn tē kī tēp kō kē tū, rīk tēng zui mō nā chā zī mā lā, Suenam gejun shunu dami dam. Puba nyine rabjam shiche ne longdu chupi kebe wangbuti changba chimbu lotang le wangbu sijin bambara chakbe mutu ki njetib sinru gyuze gyunzogbe. Pandien miyi lachi jingme de kingdu tomden gowa shumle tu. Nangwa bumden jongder bangme bong yuki riba tangro hishu tu. Yabji nime lochu lobe lam Mungbe lingdu kyanbe tamka tu. Jiyang yumchua naja zima la rinzin seki nyuku mende na lariyang zuemo nipa sungwe ki kese yunu uja sunamgi juandu leki chepur gosina
타시에 랑기 봉리 매체네 지두 메도 제자 요마데 강기 컵도 자시 담데나 겜마 미다 툴라 지식휴 직딘 미니 쪽베 차르베신 개부슈뉴 네와 투미 큐루 닥자 이제 신도 몽큐르베 네급딜라 직두 공내자 담비에 참례 민다 파유체 시에 렉버 메베 개부양 신제 니문 나와 쪽베 빼마달 뒤진 유유불 교량 통매 담자리 개도 미치를 년도 마뒤니 매바 로추 제시 뒤는 뒤기 초 남지 양배 로당 민댄배 지기 정화 망토 주나야 퇴제 착제 주미 뿐대니 마차 진라 리기 또 담바 연된 잠수 뒤지 제묘야 계급 친례 남시 경화라 자차 장수 조장 망원민 콜리 규르게 남기 쇠남투 톱기 뿜바 원바르토와레 쯔몬 듬붐 리키 푸톤소 나위 푸두 규르바 마신삼 다장 뒤베 쳔라 뇌신베 가와 튼두 녀로와 마인장 디시 빼기 쥐르베 계급디 계규 리키 텔리 쯔인실디 로추 노르기 쯔남 계외로 뽕라 다기 치다르 고베 튼 나르스미 메자 렉바르 년체네 rāngrāng kōgē kūrbē lē rūpshik jī tsam kī sūr dēnē shūnū mā tēyāng dēkir sūngwē lēmbū nāmnē sēm kōngtū chūbār kūrgāng jī yāng mā wē bōpā mē bā rēmūr chībē sūngyē shindū kūrbā shī tē cē nāwā bōmdēn tū gēbū shūnū dāmi zūmū lēmbūr jē bā yūchō tēr dēbē lōngchū pīnsūm tsōbā lā dēbē dū rīshī jī dēbē tār yab yum dēngkōr yunkam lā sōbā chenpe ponye gyuwa dar kyurde chebar nyewa na. Nawa bumten ki gyegab tingi chuedang tunpe lamdu kyurde teyang targe su gyongwe chepuru bao sipa shunur wangkurde lekbar damba. Shunur lani mebu lochang dagi rewa zobe nyen. Zunju nendian chenpo tangden rikba gyuze gyunchang chub sipe wangbo gyunki wangju shunur chakba tuntun ki Pukyu rishi dagi duba jishin dhubla kubdi sung. Dani yiki melong zangme ngu yabyum zichin shinri dacharwe chenpe ponye yangyang beba dar kurbe yini chwadir dhula cha. Bema geze chongir chenpyu chong zichi sibi genki gikab ter. Jigdu nishin zewe togji jen rinpur yowa yabyum zumshe la dawar dube gundu ribyu shing. Nenbang zenden mayi lekyangbe putu chishin tanbe jeo yi chengi kyangbar cheshi laksam je kubar dawa tenam chela rin. Tijir dakja bianchur chetang je shunbe kalu gyurbur suche ne. Yuki gezen pyusum chua che war dawe leto dengu shunu kyo nangwa bumden gigab dewe kyong. Zazi sipa chishin nam yowe senjur nyingbo medi tunden tu gyurwe tepsu gyabu gyunnamla gurdi rimchu jarwe lekchu jing. Jigum nyamta rimi longwabur. Jimang dungwa mebe ngangchu ki senne gyadru. Longchu tergo ye. Chutum sulum jengi juba ni. Shensim sikjeng daktun juba tang. Gewe shitu nyengji chujeng ki. Gigun gawe nyengi duzir ki. Zomgar meyo ngusum na kyur jing. Cikzub tamki shenyin jubi li porti shinsa tongna ribgawe jamnyen ciki gunyi chokbar ki. Marung choti gewe tannantu kyoyla tetang kubi lulengyang rishi jimbyu loyi paksuynta denbar ki la yiden chami rung. Shenju namru chokbu latengyang laksam changbu dani makyo be. Getang cikshu desu machu wat megin dikbe zhaw mingme chum. Nyansing chosu lungbe chimki su, nyamsing tila jikbar medawar, konbang chambi shukki nyomkyongsing. Yinlu changbu shubbe su la ten, tamba gyungki yangta meche ne, changtang semu gyuwe cho lena, ribji gipwang tamar lungebe, nyumbe dukar zila chakba bong. Kebar su nam mayin tumi de, jikdu bongde gigab dirtenba, tata karbu gile chi cho de, Jigdu nagba meki lela ju. Sangye ju dang gindu meshi xing. Le dang legi jibur yichi chel. Pama genrib lani nye chi jing. Tep dang ge dang zui la gawa dang.
dek dang so dang sim jin so chok be le la nyang bur chi be.

ngenjutang. Yogyu rochun charwe sisumle gewar dube lamsu ngenpa di namba tumi koni mechedi. Chushin jube gacho giwe lam sangbur gyurwa chawe nyingbur sung. Tedar langtoro ne chodirle singma zamshik torwe tezi di. Shunun meshin cetung le gedi ngawyu siwe ngabur longju ce si gowa na. Siba shuni suba. La zewe gongshik da ni natsu chashin chawa dang chawa mayinbe ne meshinbe. Kepdir dukba ne mayinbe nangwar zojik gepyu lemeba. Shunu mani ki nyengdub gejik. Dakja mirinwar chedu si jube. Tegyan gale gongwar makyurde. Kashin ce si ke chedi ne jebarshi. Kongdu lhenge ne senangwa teni. Dokar shepchung cilin wange ki zambadang. Chamba genze lane shuta nangshin. Pyeongchon mima bichun kangne bichun nangwe. Pyo ki nashun rinlu ki zemchung rinmu nye ki chesi inba. Shunu

0: kanyin shubi nam kwaan ki dachik longchin duga ti nali chaji. Balakurangge kimchang di yuksha je susui kur gungi ki genji di kur yamashi. Masi chebi na kimchang ti nalol ya miji nyungul chimbshi. Dagi nilya nganan zu samlu shibashi dambi na miji nyungul chimba zamba yinbar. Miti chabsun chebe wangcha rengsi yinashi, chamdi rengsi yinashi, jiglamgi dusi yinashi, tesu changmaji bogo meb chabshi. Chizang bogo di chunchui gani siyantopdi karesi na kare chegu miindi singa yamashi, siyantopdi kare shubi na Nonele ke yomashi, kandanga chido shingye yomashi siyadishi. Chesan, kimzang nal cha siyabi na bala siyagi nebal tita, bala siyati na ji ngandang zu damne jigri, madamne jigri siyagi tindeji marxia. Kayin shubi na kisi udili ya ji jigzu ki mangdu ji zogu yuwi na dendien bala kukoshi. Anzu gyundu ne siyagishi. Amlak zewa ti gyabten shela, amlak zewa ti kisi juma ranin su kre labi nele amlak kandar huda badage zhang li gyabgyo chingi za di amlak zewa shi. Dahi nele balak todam ti budi liya tsamdi jingwa shi, jiksuik samlu jingwa shi. Ale nye di chen yungi, di ma chen nosya, di chen jigi asam sam jingwa shi. Che zang choye nal cha shabi na balak amlak niga ki zewa ti men meto meb chiri. Dang tu yungi kimzang nalwa liya cha shabi na kimzang ka jiri cha shabi na Sanda mewa dhubu. Tinti yagi nambia thonye bugu sokyong chingye yorshi. Tinti nalol ya kaji amla jiwa ke kalaygib, kaji bala jiwa ke kalaygib nye tinti yorshi. Da tinti nalol ya ngancu jik zamlu shita yundu gamba, bala jiwa ka laygabda amla jiwa ka laygabdi maashi. Bugu chungunye chashabi na yimi yisi chiya ka nubati gyobishra cha chukorshi. Rengsu ka nubati gyobishra cha chukorshi. Parjali ya gotubya ka nubati inele jirna mewa cha chukorshi. Chezang. Kimzang nalwa liya cha xabi na balak nebab ti ne mune hajang kyechimshi. Kongki dagyab ti na cha xabi ne le kumin shubi yin kimzang lupsu na cha xabi na balak amla nyinga yinzhi kukuya ti kimzang chimdu yunya ki mangdu dabshi. Masi puzhu di ditang tang zawe ngane chalu yunya ki mangdu dabshi. Tangan zu chamcham liya nri sirba le bu kaji mi xinda ki gyecha nyanya gaba tang chulu mi liya da chi khenri lakbure kari xene le chunna khenri je shugo gyu zhu nye tenri da tena cha xabi na chungdu gabi liya zawa matamba zhba le kongki da chi klongchen liya ka tena cha xabi ne bu de chungdu gabi liya bala ki zawa jie chung yo ma ri shogo ri bala ki zawa di matamba gengi bu di na da chi jizo ka liya lo chungi ne masa Ani rokpo ni di dukja tenje tu, ma segi na titan dhije, ani tukje liya lakpa chang. Da khanda du se se ma dur dur da, ngay ryo liya zhuya gi, da gozu se di khara chabres na, da ngang zu kimzang tena ni kele zhago ma shi, ngay jambu chi nyege babu yo ma shi, ngay gyabsi chi nyege babu yo ma shi, ngay khanda khara chebi ne mige kele babu mebe bu zhi slab yundu. Da khanda kimzang tena ni kele shimu tabu gudu, ngay chulo ni chaga chin asam je, ane rokpo dukja tenje, ay ngune rang, kyong la siya jita, rang wune chobo liya wune lue tong peyob shi duwa siya da, an tinje jigi geji nyambo tinje jigi to ne, an bo wudi tukze liya lakpo chanje. Tukze sa di ni tui tungi zhona si jikri, yine tukze di susu liya da chi kandze lakpo le birde pe chona di, an gana zu tui gyungi choye na liyo liya, zawa motab genga bo wudi wune xa xa bina, yuwaan gu shu di tui gyungi mi le, da chi samyu le deba chi tinje yinba, an gana zu gen gu warshi. Chizang zu kimzang siya di kare shubi na bugu tsuyo ngune cha xabi na guksungi zing ra tongma ti risamki. Kisi bugu di liya kimzang na lo ne zawa kyanyo bachi ra yubi na bugu di dendien chulo mi siyebe gechi nyan bata tangana singi jala chungza tingze liya dendie an mi jie liya zhungma shba. Shuzang yi na tangana zu langtsu siya di tigo ti na lo liya bugu mangbu jige damdo siya da pachu liya duwa chiya da tingze to ne ani susu tigyu ne susu susu liya rintang kize yume di haku yo ma shi.
1: 키시 키랑기 닌지디 카도 침비기나 김장디 카도 침비기네레 키랑기 로스디 다시 팜닌 좀부 팀지지 리베스는 마시 다 이네레

0: yukuri chendu. Yensho tian tsar zang, didi yu, ngamzha dozi nang chung. Nam yuji nang tuyun, lo la yubi tenzu, yili chendu, ngamzha yang jia su. Ngari la lo chi, mangzo soro, xio ju tam ju mambu yu jie sung bashi. Zui tuyun zowe zong zhi ne, dab tuyun zong zhi par, jen shu bai yong ji, sanbe nyam juru sanbe to ne, zho gu ji tam bai tang, chong zui tam ju, ger ji chan long ji, zong zhi tang nyam zhi chede, rì xiong sì xù tì mǎng zuò tǎng zhèn zhè xì wǎ tǎng huò dè wǎ ngè tù bà jì jì mǎng zuò jì dèm jù lǎ jù rò jì yù. Zhèn xù bà xì zì zhòng jì lè xì tòng mè zhòng kì zhòng mì bèn zhò rù tì.
1: Yù dè nè cù bè nàng lì jù yè jì tà bè nì rà mǎng bù tè tì tè tè nì nà kù bà rì ngì kì tà bè dà tè nì bù sùng dù jè nì nà tì tà jì xè nà mǎng zuò kì jà nyè bè yù lì sù tì lè lạc bì nà lòb zhòng jì jì nà mǎng zuò kì tù tù yì nà tàng kì sì jù là sù bà tì tà jì yè tè lì nà ngà lè lạc bì nà xùng nà jì kì jù yì.
0: Zhen zui chubu qeba tang, qe le ji jen nem ju, ta ting jen zhen duru chu, jie ge zuo xiong tang, pyo ge zuo xiong ne, ka so so ron zhen shu ba nga ren damde, ni lo nyu sa ru le, pyo rang jiong chong di, si rim zhong zhi ba zi zhi ju, cen nian zhe yu ba shi. Cha ga tong gen zui, ri xiong ge meng zhi tang, su nyam tui pe zhong zhen nang du, di xin, zi wa sa mo zhi la dian ne, tui rup sa be rang jiong di, si rim zhong zhi be, si rim du, si su ba tang, zhong zhi qi ki ba, ngen zhi kor pyo ba jie ge, nam ba sang bu ka li ngun di yu ba shi. Nian dong yu zi ru le pyo rang jiong chong di si rim zhong zhi ba zi zhi ju tui mi ren qian wang mei.
2: Rang ni yar kap zhi shu ki ki cok shong rang jiong zhong ki si rim zhong zhi ba li xiu ju ki nang tu cu ba lai na ha jang ki gawa shong. Ta ta ting ki rin dor nanda xia xiang na zik ni rin dor xie ri la te wei jang ki lop zhong chi li ki ko kap ta bi zingi. Ta ma wong pa la men tu ni lop zhong yakho chi ni si rim zhong zhi ba xie ki li ga yakho chi li ki sim xiu.
0: Rang jiong zhong dong wu ji qi ri cok bei cok zo pu ten ji. Shirim zhong zhi bi di bu ti ni nyong wa bi rei tang zhong dara qi bi di bu zang bu xie shi. Ngan zui, di bu ti to ni pyo xiong ge zhong zhi bu mang da xi tong xiong la, dang ge sar dui ri xiong gyu zha qi kie bi zhong zhi bu yang mang bu so yong xie yu. Lai qin, di bu ti nu bu mu duen duen bi kan li qie ni, zhi zha tun gong ngong duen ya bu qie de ri xiong zhi zha ji tam yin gang ni xiang ju yin xie sung bu shi.
3: Di ge li wu nian ni zui bi xie, ni xie du ma pen zhong tar ge rog yor tip zi lian zo ki rik zu qie bi, sa tu ge dip ngon go qie bi ji pen nam chang, cham tu chong ge to lak da qie gu su bu ta. Gorgyu Korto Shakshu Khangta, Denja Shakshu Khang Songtu Jiwe Menchu Chita Sartu Chedi, Mirika Yimangcho La Rimito, Gerdip Shakshu Chepri.
4: Lo Mama Zora, Lo Din Rung, Ya Tani Teki Iti Lo Dagri, Mekhya Chale La Da Sama Shokri Sarma.
3: Dingjin Chong, Mima Minkangto, Mendunbe, Gerdip Hoyen Tang, Kunzun Nangmir, Shakshu Ma Che Kong Ki Nyeche Ta, Shakshu Chirin, Shongti Chigwebe Nyechu, Shakshu Chedi Ki Da Gyeongso, Jiyu Ki Shija, Seshe Gyashi Yubri. Korto Shakshu Khangto, Nangso, Chaozhu Mingne Mingkhane Pibye, Chile Chogwe, Nebar Shakshu Chishi Yubri. Nangso, Chaozhu Mingne Mingkhane, Gertip Dekha Ki Menramba, Gao Chinkie. Nganchu Nebuchor, Cha Yeshirsu Lakze Pichu Chik Yubye, Tier Makchungwa Ta, Cha Ki Gyogwa, Shakshu Ki Tuchu Tungje Ki Kechu Dien Yuchi Sungri. Denja Shakshu Khangna, Tase Wena Mingne Cha Ki Mingkhane Ki, Mentun Chogwe, Chogchung Khagwe Ki Nebuchor Shakshu Chishi Yubri. Tui tong gam zhu la yi shak zhu yu ti, mang cho ki, mik shi la stup yor, chang me rigu qin bu qi yu bata. Shak zhu ri lik zhub chung mu ta, neba tang kun zhu nang mi chor, ga zho bang mi ki yu bri. Neba, ap dor ki.
5: Chana li ka nang li, me ka me re, ta ta tong, jia ka ka ri qin bu, me xiam gu zhu zhe, te me xi, ta nga me si li yo ga zhi ri xi da, ta sen ga cho qin bu, tia ki yi sa ding ge, ya mu ka, me me lo lo lo tu ti ki, zho te me pa ka, ya mu xi shi ta.
3: Nebe nangmi dagar ki.
6: Ngi pa ta meg mare na lo nyi tsri ti. Tani nyanyi na me ye ma ngob fili. Tani gen tam chik fya jir da si. Tani ta me nyi ki ga zeng rey tab jiri sa ta nga kadi ta ngami kadi chenpo ri ti.
3: Ta par jime nam chan di gyue nebe ngab ki zamla dak zhe chen ma se mi gya tha la rimi to gyo rib shak zhu che yub ta. Mang cho dong cha tha la ming ne ki di sung si zhi kyab de ta zhok zhi che yub ri. Ti ji su men ju cha gui ta dong, nang ju chong gi ki mang cho la gyo ri po yu mi dak zhe ta shak zhu che yun pri. Chao ju ming ne men kan ki ne ti kien, Zhang Zhao Ye, cho ji ne mang cho la pen peng wei zhu ta, cho xian xin ne, cho ni bi men ju cha gui war nyam le cha yu gui di dang yu. Ngan ju men ju lak zhe yu tie kyab de dong tu be rwa yu ji sung pri. Pen zhong ta gye ro gyo tep zi lian cho, ta se wei na ming ne cha gi men kan ki men ram xuan ba da wei. Men ju che di gun la pen pu zhun ne, mi ri tun ji ki zhe san zu yue. Le qin, pen zhong ta gye ro gyo tep zi lian zo ki, bu li ki

0: Pumo, kia jie zi zi nanda ngu?
1: Le si kia la, tuan bai guang meng ngu jing yang zi xia.
0: Le si.
1: Ta qia na, ka li pia wo. Hu zi, kia la, kia la. Kia rang ka xia ba di le xia.
0: Wo zi, ta nye ta ba di zi zi gita pumo. Ta qia na ngu pumo, ta qi.
1: Kia nang ma di kia la.
0: Dada Bumu, Dante Ajaladi, Samba Sambu Kandrimindu, Bala Kaba Lep Tom Daga, Lam San Kye Dante Jesunga.
2: Che Dante Bala, Nja Di Yang La.
0: Bazi Bumu, Pomeranga Nyeba Sebe Genyi, Mote Ki Unane Kanchumu Ju Yunye Yorbe, Geji Nanye Ajala Hunazo, Shoga Ngabane Shanje Geji Nangabe, Gwanda Leda Chibu Shidari, Hunazo Kule Kako Shidari Yorda.
2: Anong ang kawayuure?
0: Toos jine motobab saasuna, genyi luus jina luurta.
2: Lesbala, nye noosha, jima nje chigme.
0: Jisha bakti, jima na tante kyun maji a. Tarang labda lesu, beri hil bab a motone.
2: Lesbala pe a.
0: Pomo lobjong yao jishu a.

No, dawa dawa jila ke li nan be pama si bi sun si di yi na sen na chup so. Li zeng chuk du kumyo nam ling ke choy ya kan chula ngay li nan be pa yu chen be pama si bi pyu jie yi na ti ling ki jis pa yu nyang pa nye li zeng chuk jige yi. Tengke ne tuy do lia li chen sen na ba li ne to chen na shio yi la shi ten jia go.

0: Pumo, kaya jiga zi shi nanda ngu?
1: Le si kia la, tuan bai guang mung ngu jing yang zi xia.
0: Le si.
1: Sa cha na, ka li pe wo. Uzi, kia la, kia la. Kia rang ka xe wa di le xia.
0: Uzi, ta nye ta kwa ting zi jiga ta pumo. To cha na ngu pumo, to chi.
1: Kia nang ma di kia la.
0: Dada Bumu, Dante Ajaladi, Samba Sangu Kandrimindu. Bala Kaba Lep Tomdaga, Lam San Kye Dante Jesunga.
2: Che Dante Bala, Nja Di Yangla.
0: Bazi Bumu, Pomeranga Nyeba Sebe Genyi, Mote Ki Unane Kanchumuchu Yunye Yorbe, Geji Nanye Ajala Hunazo, Shoga Ngabane Shanje Geji Nangabe, Gonda Leda Chibishidari, Hunazo Kule Kako Shidayorda.
2: Ano nga kwa ayuwe?
0: Toz jine motobab tsasuna, genyi luz jina luurda.
2: Les bala, nye no sha, jima nje chigme.
0: Jija bakti, jima na tante kyun maji a. Tarang labda lesu, beli yil bab a motone.
2: Les bala pe a.
0: Pomo lobjong yao jishu a.

ever kurjikji jene suba. Lo chu chimbo, lo yi, bua gashi, ning ji ngang zui, ning la lakbar bap, bendian yabji, benjor gachin bu, gadun dunsar gawe tamdi su, xixing tuwe, xiwar nezi marung dupi semchangwe, gwewar bawe, gwewa ngenpa jombe tutang mendian na, jikdin luki, jesu changda, jikdin kiwe mechebe, nesu kurjir nemi mala, zhao teta dudar la. Benjur longju, punzu dugu dar, semi shenbe gigab rengir che. Tumbu jiki ngunbe ngarge jen, suale gebdi dewe u yungshin. Nyanga yugi torar shubbe ci, turze kenyim gwa mangdu jel. Shendu mechi zawe pakcha jen, yengu ngundu sarbe chua su sung. Teta bui chawa zuasin ne, yabyung zumshi laju gesa pu, shi chawa la soba. Lu kyu ki tam ma tsa me ba, tsang shing zhu duo che war zhu ba na, yab ni me lo zhu gin zum, luk bar zhu we ge san top jing, lun bu la la ni, ten mu je war gu te ku be cha kya chi. Ke ji ni, ngo tsar we tam pen zun du ling, ge shi ni, me dung ki chi me jimba nang bar gyur. Shen da gyang, ning thak bar ga ne, lu kar ki gyur ba, pun sum to ba, ngen jing je be ji se jik ting gung gar chi ba, 예체 용나차 진이 세당 체베 소기 공부 예바 대표 가외 닝예식 옆개비 주추의 이 마랑베 착도하기 끈에 랑베 왕기 니냠도 샘데 에마 달라 개외 세부 중바 끈기 구르월 외베 분닝도 두바 디더부 제데 폐기 그와 중심 노트다 진주 침부 닝도기 게시 경원라 원마도데 개부님의 노트 취미기 차와 주변에 다기 치다르 수 냠네 슈린 날이 시진신 신우 담이라 치도 메바 더류 겸주 살롱 최와리에 개세 다와 노피 배윤지 매중 길라 쇼와 뒤지들 신우 켄지 외리 젠큐 담 냉도 외동 넘버 제베다 부규 냉시 두바 좀바라 식지 딱자 동해 민티베 Dekye nangwa chungse mebar kuru, roke setang duzi tungwa la chekyang jimbe lamdu zhukashin. Jamba lakbe latin nyangen ki chime shukrin lewa tangzhokbe, kyushi choki kala dagi bu sheju chongi sangbur dunkurkyang, kangi tamzam tuba zinlamdu. Makyur sumi tungwe rinshik nar, tengdir dawa jinde chewa dar, nyebe chashe zamki rinminbar. Ningla zhiwe dejo kyoji gu tongwe siyang mekyu samba zo. Gadun kebar zhowe dunsidir medu tamdu mawa rikmingya. Ningi chodir korwe singmechib, chungse torwar meche rangwa me. Tile dani dungwa gyacha ki gyne narwe sindu nyamtakbe. Negab teriyang yebchi shengi cho. Leche zuishin mayin yi sharwe. Ranglun beme nyugu riki ma. Zidu medo tila rinzinpu, kedi zebar kuna getib chir. Wangur jubin chingwe tamjani yangta gubar chesi longdar cha. Tsutir dangna shunuang yebji ki zewa lupi negab chi samnyam. Yidung nimnur chingwa jebar rik. Si suwa yeb gebu tuyne lakbar gengxing rangki ngenju la yimungne. Medo la pamu pokba dar xin tujing mokbur nebarsi. Tēr shūnyū yabki shīnrē la jatki tēne dī nyamdu sāmba. Gēma dāgi yabji tēba gēchewa bāshīn sēn tsūbāshīk yīngyāng nāng tsū tētā na lēki chūrlūng shūkchākbū rāngwān chāwār kērwāshī nyamdē suyabā. Yabji nyangbub lōchū la tōnda chēshī sībāyī bāo gyōngi ngā wēna tēngdēr mōngsām chūlāngjī gērī yērab tāmbāyī tsūmī mēnbē jūbā la shūngnā jikdī mūbē tsūn nūmbū jūmbar mīngyūr rāng. Rāngrī kīgū zūgī jūbēn xīn māngbū gūrwa chuāgī gēgū la mēnbā pēbē rīgī shūnū mā tsūmūr wēbē nēgab jāng yūtā. Kātua cārshī tūgī mētua nī sūrbū gēndū rūngwa māyī na gērī sālā chēmbū tēpū yī zēchā tāma gāmar jūdī nō. Sūnām chūrī mēnyam nūndē mā ngāndu sārbē chuāsū tēmbā na 세당 bēyū nyamgyūr kāngyē chū,
家族爬在

ebe leja yigna xin siso gi da jindu mindu, da derya mindu usi. Che zang, le du che di jaba yine, ngon nami tangbu nile degi mindu, che zang, le du da dhuwa je, xiebe yin xiebe, gyumze dinde ji chang nangwa zhuwa la. Ne dun di to la, yangma nan tingi xi ji du dhe je, dhe xie gyun dang, di le ya, nga de ngun zi chebe yine, dhe xie gyun dang di, da da, degi mindu usi. Mdebe gyumze kadasana xamla nge chua kese jik tohne ngode shukiyin. Tuenji ngodunbe nami tangwu mingzam jeba tang jewe ladu jas mingtindeji da nangwari. Ming dadang di nangxin debe yina tumi dadu shungdu tene nami tangwu mingzam jeba di ladu tang jewa am. Yama na ladu tang nami tangwu mingzam jeba ni 偏执几个几个银白过了呀那他们打着凶了呀我了送药嘛的啦输了呀俺的代表呢给苦苦民都送给且长第一呢俺的代表呢给我们的唐伯的银子给我们的你把的卡的是呢高啊碰不习吧得不那么唐伯名字这么银子的他狂了我的送什么能行的陪了那么唐伯金老没送过的话了 Pēdīrē nāmi tāngbō jīnshī lōsū tēyā tā yōmā tēdē nāmi tāngbō tēngi tōpā ām. Yāma nā kēsā ngā tō kōnglō ngō tē sōngsīma nāngshīn pīrū lā kāngshī kānglō jūgbē shējī tī nāmi tāngbō jīnshīmbā tī kōnglā ngō tē sōngsīma rūwā lā chē zāng ngē tē nā nāmi tāngbō jīnshī yōrēs shūwē tī yīn. Sūpa tī kātā sā nā, nāmi tāngbō mīngzām jūpa shībē tsāma tsām jūpa lā, kāngwē yāng dēshē sōngsīma nāngshīn. Tsām tī tūndā kātā tēmā rā sā nā, ngwē tēng kāng yīmbā tē nī lē, hāngwā shē gōkbē tūndī nā tsāma tsām tī tēmā rā. Chē zāng, kērāngē tē jūp jītū kāwā shībā tēbū, lā tū chā yāng, ngō nāmi tāngbō nī lē mā tē sōngbō rā lā, Sungpa yinne pumbwa sheba ni kadasana mingzam jeba re rwala, pumbwa nami tangwa mingzam jeba rwala. Da wana kesi ngandu pumbwa sheba di jela ladu dha jaja pumbwa wo sheba ji juba re. Pumbwa wo sheba di tundadi kadasana pumbwa re sege tundadi re. Di yinna ngo mingzam jeba ni le deba re. Pumbwa sri nami tangwa rwala, pumbwa wo sri dhano pumbwa re si wa re, pumbwa re... si xieba yina ngô nami tangbō mingzam jebe pumbō xieba di le deba re. Dinde sungdo zane ngē deba yina mō gyōwa dinde ma re gyō dhugu re sugu. Gyōngde xieba de kondō xiebe nē dun di tuwa la ya yina mūdi chīngzi le ya yina xiemi dinde ji sungwa re. Ngē sina mūdi chīngzi ne sungbe xiemi dige tari nganzu cu changba yina tene nē dun di xie xie jie. Nedun di sega jie, di yangma takbe deshe chilu jimba ngade dena dhub tuku dhuzi. Bina mudi tingzal dinde sungbade, di yi so, yakivu yi sa yi sanar so, di so di nami zumba chidal jawari, kyo la wo, daga nangshingi lomu wa ro, shiba dhubu nami tamje gi tar, lodu jawa yuebe, ki dana teda yang nami tangbo tuandu do gobe chiroos. Kirangi deshe gyundang di nangshin chebe ina, tena kongo shabe pe digeye, tena nami tangbo do goya suna cha yungu do, che zang geze di yangma tabade gyuris ka nangwade. Che zang ngare debe na di su changje yangma tabo inba ji rube gyundzen do dugdo sangdo. Tete yang, Tsenjanggabla yaayi na tuanji ngotunbe nami tangbo mingzam jeba tang jewe ladu dha shi sungbe tedar khomirigba tenangwar chebarwa la. Che zang nami tangbo mingzam jeba ladu seyala soba yangma na tuanji ngotunbe nami tangbo mingzam jeba tang jewe ladu dha seyala soba dindegi jeshe gyundang dinangshin jeshe gyunba yina gyöndinde ta yungu wari che zang ngare dewe ne deshe di gyönda di nangshin ma gyönda ngare dewe ne yagwa mero samsam du che zang chingage ngore shugwa gyumze
다가랑이

Lizen di nang la ya, nge lodu nang de go xie ba le, ta lodu che nang ne, ta nang to to di shuk dien chi dar yi min tang, ta ga nang xin ki lodu zo zi do du che ba nam, tuan ji ki ming ki nam dang yin zu so ki nang de go la ya yi na, zhe xie xu yu. Lizen chi me nang la ya, nge jinju lodu be che nam yi xie ba le, Ladun kola yae na uzugje ngode chidu yube gaje senpa bonam ki tudodo senaranas.